Malu kran na insira, kamutok palihohaw na imar, pahaw niya belong drinchi, ha programa, inangamang niya mata dalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusifulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kbay mihut. Ya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matenek niya. Tiap malu kran na insira, molok kita huwete niya programa, tirmai ita barona lay, wujika furakida wa titulu hari damen.

Malu kung na isira, pagmutok sa lihohaw na ima, pagmutok niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantol. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imihut. Kaya di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jomba bimento ha tene no matene kanya. Tiyak malu kung na isira, molok kita huwitin niya programa, tuin mai, ita baro na lay, mujika furakida ho titulo haridame.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tiya ona, orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Polo Grama ng Sira, pangutok palihohaw ng Imar, pangutok ng Belong Trinci, ang programa inangamang ni matadalang balabarik normalnya di Jawa Bimento, kusi fulan sa nuluran sing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bayi mihut. Eh di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jembol Bimento hatene no matene kenyan. Tiak Polo Grama ng Sira, molok kita hutin ya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu Hari Damai.